Megado upon me son me yonu emi. Ndo mbogado upon bo me son me yonu emi. Jesu ni dona me po to Jesu e come. Asa to wa igodo we mi ti do jiroje na do wa ye inu. Ope ato nu bono yin je eto dogbon. GCK ayi ho mele po to poku mu ipo. Mi ko se okunu me umere. Mi o to aya je dopo dogbon hehe lodo oloto ayi ho le po si division day arin do le dudu ton gbogbo yi to meme pastor WF kumi si division to dare mi me po wa dodo jiwe ya we cho wa mi se gigo le po hna mo we le so do ni che aza to tori mo aza igbogodo to hun wa lo wa te wa jo na ni do popo ye po to gbo nu eji si kede eto riwa na so wa mo na to do otande na we unjuro edo o nu susu otan adadi ona menu gboton otolo uwe to gbo o wa pupe fide e ire do ora pepe

na dopodo medeni na etodo pre e hu gado onu dijo data bra e hu go on be pri to pe hu gapito ese ojre de diwe ya lo su zisori dogbo osiria podo o wese to pacific island dogbo pri gbangba to idopo e lo ba sokun mu yi egba adogbo ado de ti do te to ye ma yan e ma fi e ma opi e ma ote podo agun konkon le ni be e de prido awa ko jina to wa pito po amona medeni no ba sokun mu ito e ti kebo e wa devisona ye na christian ile huga ofe kan ledi ye ko tindo be uru podo otomato meme podo be priko me e wo yi me la de wa po bo be e prido po na agun fi devison wa to do po po agun konkon le me uwe ye be priso oto nkonkon le me na do si do wo do na wo kuro ye na owe wiwe dogbo meje e to dare podo yi do meme opro bibe bibe de na ye to alo dogbe sagbe tore togo ehe le we yi ogbon do na ode e to so oseria kaka bo do bi oto ayi ma tende fo do pacific me do gbangba do balo hotel to banuatu gbangba to mobilonia do solomon se ayi gbaji ayi gbangba do po la to ge to fidi alan be to le po pe agun le po pri to po enu me le po isi se gbe ton dagado se sere ode le hwa ode gba pe osonia le po so eko ni ato je ko so ko gobila to gbo to de bu le me so ni ara to je la osuka e me yi bi benu o giwe yewe drama to le po bo e me we yi o jire ne o me dra po okuno to okuno bo wa che tito okuno re gado o lewe to azore gbo onulina bodo hu susu gege yi do meme jere to na we mi na mo do gbon ka bodo ki ko je gbonu bi gbo je o to do ani do eto be o be to hu hu le ji e do o de bi so je o to hu do no fo agun ile po do ye wa do po bo awon daga agun ton le wa so o te dide me ila ni ton do gbo ji si ke si we o to kunia po do di baraba bi so po de yi azon wa do as o chiene oto oto lome podo de mi so wa to churo popo ye jete do osenia e we yi otan gagade onu dabrade we so yi to mi ulede kede bi o han dabri to kan we ko chato jisi ke so be bo so be ne gbo tole aso wa tole aso wa to agun tole mmele de do gbon ojije da o de tinda ime to Osiria Osiria na Jesu do Gideon isi ta madopo to jabesi si oto podo dipala ipo podo susu gege din de to ason wa to susu gege do wi popo ndogbo tito je gbonu bi agbeta do pole to nebo to wi wote ehe le we yin ojo di ewe ton no dabra de we so yin to nuku mi le ton me te gbe so Osiria dogbo eba martin so Mizilan dogbo igba solomon to ji fiji island do je opesiji otan gbegbo wi dopo lo popo tete debizo le mo popo agun fi agun ton le mo popo yi mo ye to bibru ye to hia hu gade e no hia do dai ye wure awu na do yi o pon paso wf kun mo ito dogbo aposo apo bibru pon we poponu de ye we so se bibru po tete do de bi so wa to po ne gbo to mi to le po ye to kogo na bibru pro ti o jire de ti me at ye lo pre we ato do gbe po na bi benu o be bi benu de ti do ho ye to wa utu na to pro o ho je we to o ho je to e bi be o ta bobo to ri mo e we yi o ta da de na me to e yi o ta ni e ji si ke he wa do osonia to awa de foto jisekeji sese